Timu sabayo ya koyore sailera jolle do khoy tijani nena no wow tijani nena no wow tijani nena no wow lo xote ko ni magal serigne sa

0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëfe ay maam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaane ndoxum fiti ndax damay fatal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat la boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jële say maam wala nga jële ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo donn olof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waaw comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo donn maa loo xam da nga ko jële loola topp ba mu egsi ci sëti da nañ wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la

0: Bola.
1: Jeuf serigne ci xefide am solo yoyu koku moy serigne cheikh sall al hadji serigne cheikh sall bu touba goy mbind di jankatu cheikh mohammed lamine baram bakke yalla ko bass yag tim ci barke borom touba jangé ñu ko jangé won ci magaluk serigne cheikh choro mum serigne baram bakke te ab khalifam di serigne basirou choro fofu la ko jangé won ndeysat fofu ci goy mbind ñu ngi ziar bax njabotuk serigne cheikh choro gep wa ñu ñaar bax ndabatu cheikh mohammed lamine baram bakke gep yalla yalla defal leen tawfik ci barke cheikh omar bamba khadim rasoul 88 628 1902 nga nan ak seen bokum talibé moussa mbay talibé cheikh mohammed lamine baram bakke sop mam serafal fi ci bamba fm 106.0 tay ñuy waxtane cheikh mohammed lamine baram bakke seen nuyu mustapha ndeysan mi nga xamanteni bi mo jëk nek talib cheikhul khadim jëk nek khalifa bi ci magal gi nga xamne moy hiswanu muharram di magal dar khudus ni bes bu am solo di bes bo xamanteni tuar kala ñepp wonañ ko baye xel wala nek dibe ji di ñew insha allah rabbi non ko legi señ bu waxe legi señ basirou ndjay ni ko wax legi ak señ khadim ak señ asan ñi xaru ak señ khadim de mbay ñi xaru bax señ cheikh bondali khalifa cheikh mohammed bin mustafa way khalifa señ mbake madina diko ñaanal ndeysan suñu borom mom itam yagal ko fi lool te and ak wër ci barke borom Touba ndeysan mom itam diko bax ñu xamni kene musu ko deg ci dara wallahi ndeysan japp ngamoram lool dafa am solo wax deg yalla kene musu ko dama ko faral di wax sa cheikh bumbali wallahi ndeysan kene musu ko deg ci dara wallahi ndeysan tawakkala ma sha Allah diko bax li ko xamni ki mom itam ndeysan khalifa gogu mu don yalla na yag ci barke borom Touba ñu koy ñaanal xefa teñ bu yam bobu ñu koy yam yalla na yalla ko suñu borom teñal tam yag lool ci barke borom Touba ma ngi dem boy tindé di ziar bu baaxa baaxa baax suñu mor ñang way suñu jam jey suñu jaar suñu jam jey seenabu suñu mor ñang ñu leen ziar

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yen mbokki juliti mbokki talibi ci degelu cheikh mohammedul muntaha mbaki khalif jaral de mouride yalna fi yagate and ak wer serigne mamour ante salim mbaki ibnu cheikh massamba di khalifa daru karim serigne cheikh mbaki mum serigne mohammedan jeuri ñum ak njabotuk cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbaki jeuri ñu serigne mustapha massamba serigne cheikhou nam mbaki jeuri ñum ak mbollem njabotuk serigne mustapha massamba gi yeb ñongi yegal mbokki juliti ak mbokki talibi yi magaluk neelul maram di bisub ñaan ak fateliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kagn lay ton dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram yamok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neelul maram inshallah serigne ahmadou mbaki mi ngi koy yegal mbokki juliti mbollem njabotuk serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibi yi ak talibi yi dekkondo yi xarit yi wëlëri yi bayiwul kenn programme bi nak ni lay tëddi samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alquran mi njangum qasida yi zikkar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallou mbay kourous waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan wu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal ak mu jot ci téwaayu serigne ahmadou mbake ak jeewru ñam serigne cheikhouna ak njabot gi yépp ak talibé ñu diko yëgal ñëpp nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbolém wa daïra la naam fi khidmatul khadim bu Touba ak wa daïra tarbiya lil mouridi sadiq bu Touba ak wa daïra joko la naam fi khidmatul khadim bu Dakar ak mbolém talibé yi ci biir réew mi ak bitim réew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibé luñu mën ci jangum alquran ak qasida yi ak sikari ñu jang ko def ko addiye serigne mustapha massamba ak ñaari wayjuro di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotuk serigne massamba gi yeb ak mbollem wayjitu yeb magaluk touba neerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram waye yemok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ca pencum neerul maram bu ko wacc ba ci juma ji magaluk beccak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan surtout serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak teway yu mbokki julit yeb ak mbokki talibi
1: diri ngeen jëf mbokki nga xamni seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhou radja are kadde gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katuk alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñum lay neew
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp babakar lay touba sam bu khatul mubarak mo leen ni neew di leen ziar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alquran ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jité wo lu ñu mel ku ci mel ne yow bëggu nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa sofala bi waaw deug la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuuti lu bëgga leral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiw ngama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamé liko daré ci baqara ba nasi buntu bawo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamné mo ca diglé ak la cey téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu bo gudi xayna sun borom si man manam nga katna nak doore ja ay nak ma jek bu guddu ma yewu ñu tektal ma la yo jangale kat alquran ngay don le la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddu ñaarel ga mu mel dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ñu ñewé nak Touba fekk Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekk ñurul waxtana mom siar ko mu am luma jox mané ko dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba yi ma dem ci mom ma lañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñew nak la ko na samp dara fi ci samu Seigne Bara Khouradia dara ji juroom benn fukk mi lawon ay ci biir loxa am na nga xamne xawon na la ne yeen ndax ni nguur bind bi nga xam su borom bi neenañu ko ak ñom seen yaakar defé na dara ji du way dara ji na bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu Seigne Dara mu dawa ba defa téré nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am tinci mu dox ma quartier bu ñu wax yasbul khulaw wa dam sampa fa dara yobba fa juroom fukk dawa ñu xawé na dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Seigne Fall nekkal Seigne Touba wa ne waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme na la ko Seigne Saliou waxé won ma am ak Seigne Baara nak diko wéyelé daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fall Mbacke daldi may jox fele ci Bayla am al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Seigne Touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dara la ñeenti daara yi ni la gëné té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dara xawé yéwé waye na xamna né buñ paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom mëna ci ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da lay xey tok ni semaine ku jëk ak lay dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu semaine xal ñu jëk da ci ay alquran yi suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lay o ma tar yu man man sama ñaan ma ci fa la yara tan ñeen toy o ma tar yu man wala ubbil ke ubbil téré be bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala bëna tombal lé wala andi lé wala ay tom ak pétaw dédét waaw so la joxé lo rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb da lay tok dilako wax non ba mu yegg non la yaa di kess ma
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngucc li ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ba ñëk xol moy da may xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal lo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su lay la xolé ba xamné wajal lay la rek mu ñëw la wajal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana sabar mbir ma waye suma dara ba xol xamné ci wajal yo dess na da na masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feñu dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak lu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo lay wax bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan yi lay wax bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy wullo wëndiko ci sa gëna xajo dama la koy wullo wëndiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la ko long landiko waye walu fayba nangam mo ñewumako ndax li tax ñewumako dama xam na sun borom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé may len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la mu sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ngeneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñu dañu ñaan dama day ñaan yalla ke xawé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw diyo fukku wala aw téwer la tass yaakaaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boola yow la nga xamne mo taxol lay def ko wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu boole ma yow no dikké rek bo dikké insha allah dina jëna set señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo mom ci walu ni mel dana leen ci jappale bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xam na ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk bi loolu ci nga xam ni mom la loolu dal wala mo bëgg loolu su ñewé ma xol ko walu kayte yoyu su ma ko waxe ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw kayitam ñoo doora andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko lay sarax na waye yeexal da la du ko laaj muku ta jorut kayiro inshallah waaw in fokku mu jot kayiro ba pare ma do na setal lay jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liñ mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kene ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal ñu lay may la demal ba gis tan ba ba gis wër rek nga ñew lo nga ñew nit sa da koy def ñew ne la ñolay jox man alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi la bi rante ndax lam yaakaar ci man ba taxu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé la bidante ak ñom daf lay jëna ndax dama wax na ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci haajo bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala way jaxale dal mo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñëw ma yokku la problème man duma ko def yokku la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitt ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna yé ko do fa dam ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinn ñu ngi am te duma dem ok la ñëw nga andi jinn bobé wala jëwé té ñëw wala lu mëna man yalla na ni ci yekkati sama gatt reyal ko ndeysan waaw mu ngi deg reyal ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama tay na ñaar la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baax na mu da rocc la ma doon jox wecc ko joxat jox na la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nekk sama mur wala li sa mur sa mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu ci yalla dal wax deug yalla teggu ci yalla jaaw sun borom rek la ci tax
1: kenn ku nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci dafay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma mais nit ñi dañ koy tuddu waaye bu ñu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñëw dal di neul man da lay jaay bam yagg mënatuna jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal lan ci kamb go xamne xamé fofu jogé waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayra yeyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jëlatuñ tur yalla lay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari su dañ jaami yalla ñoy def gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe do ngiss ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanerat waye bal mo wona neex tay ni emission bo xala dañuy mëna téléphone ni dima dekk insha allah da nga dégg am no xal day wax lo xal sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram premier ak lu yaram yu metti suma la xale suma la insha allah dama ñu rek sun la na def lool barki dem rek ci mu xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to na sax manam dana wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu ngiré dafa tiyam limbu takku ñu ñukal ñu dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teñu doot nit dalay liggéey rewete rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bo man mënu wara ñaanal waaw moy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yalla bo waxé mel na ni la ta na bo xasse da ci gëna jamono wala ngay wax da gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bo fa wala jige bo na mënu ma ci daal mom waye lu rab def wala lu loxo def moy diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci li ma na rama laaj da naka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamné ci lu def def lay doon suñu diké fi da nañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: lo bu do marché o gas ak la nga wër na mom dañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu wa numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 mo mo ci duguna saamu seigne bara la dem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so le keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci table bu son li ben daara ji insha allah
1: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw neew doole am na yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do ana mo ko jëw def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw lo ara lam leele mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu bu dañ ko bo ñe do ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waal walu ñew sey bobu day ma lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandiou mali mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiou mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte bi yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da lay taxal rawat wa raana ci bopam lay taxal da wax lo ko la mel na ko ray wala ma gëna ko dé dang koy toxal so ko toxalé ba paré dem jugalé ci kër ga jugalé bo yowé def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci défé ré yalla nga naw da wax mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may lay ci won dañ koy toxal kër bu nekk du fa lem baaji mom bo ñëwé mom insha allah su na jara la yow nga def ko té yow yaay xiyam ñu ma gisatu mako waaw insha allah
1: muy am solo yakarna ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné ci mom moy rombu konnis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di wa ñaanamu yaggu to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal ci abou barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp su bo guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leuy reuy bi nga xam nga taxaw ci walu magal kasso reeb gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayyi ñu kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alaaji fallu mu yagg ci lool te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko bu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa maam cheikh rahima fall c'est maam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem xale bay fall yépp ma ngi ñaan gudd fan ak wër ak muccé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bu bakkar xuraat
1: adresse ba nga fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradja are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
3: amon na ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa nigrax saw loof ne kadd da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono doy dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodontil la sa yaram wi metti ceri don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yele lepp fotoy du mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madla bu ci fay santé bu la ci mafé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dara du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madla bu ci fay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 ci Oulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
4: assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi mbokk daïra ay bayil khatim mo sa tidine xawim ci ndigalou cheikh muntakha bachir khalif général des mourid yalla nepp yag lol te wer Serigne Cheikh Mbacke Madina, Khalifa Daru Khudus, Serigne Abdourahmane Mbacke, Khalifa Serigne Cheikh Mbacke Gueni Fatma, ci kilifa Tefu Cheikh Mustapha Mbacke Mohamed, Mourid Sadiq, borom niboji, Khalifa Serigne Mbacke Soxnalo, Cheikh Mohamed Lamine Bar Mbacke Mohamed, Baye Fall Cheikh Mustapha, nek ci bop section yi, Serigne Mustapha Diobe Ndjay, njitu Cheikh si, Serigne Barlo, njitu Jamaatu Mouridine Sadikhine, Serigne Modou Mbow, njitu Ansaruddin, Serigne Barsal Njitu Jaswara, Sokhna Mambousa Mbacke, Njitu Sokhna yi, ñu leen di yëgal Magalu Isrina Muharram, ñu gën ko min ci Magalu Daru Khudus, di Magal gi nga xamne moy Fatli ba Cheikh Mustapha Karim jëlé Cheikhul Khadim Jarem, yobbu ko Touba, ginnaw bu mu dëkkalé ak boromam, ndax mo niko won Mustapha bu Besba Touba la, nang mo yobbu Touba te bu xaddam ci contexte bu jafé cheikh mustapha karim wona njambar bu yobbu cheikhul khadim touba ñaan ga daldi mat yassir rujuma yi li touba te nak jek cheikhul khadim da ko ñaan yalla yow yalla yal na nga def bes bi gem ci samay bes don bes bi may dajek yow royé ko ci sangam ba rasulillah kon kay sik wulde isrina muharram di ñaar fukki fan ci wéru tam xarit moy bes bi gënal cheikhul khadim ren ji muy don dimanche juroomi fan ci wéru juillet 2026 bes bu tedd bobu dembu ci julit yépp daïra ahi bayil khadim lolu sa tidine xawim fasiyene ko magal ci buntu keur cheikh mustapha mbacke mohammed buñu xeyé dinañ ko yendo ci njangum alquranul karim durus khasaid kurel rajas ak bernde nonu lañ koy fanané itam ba bëc set sëriñ bi denk ñu ñaanal ñu bëggewen ak jamm kon nak mbokk julit yi mbokk talibé yi magalu isrina muharram mo ngi nonu dimanche 5 juillet 2026 ci Touba cheikh mustapha mbacke mohammed mënu sadir borom niboji suñu sëriñ jël nako yalla muy bëggam
5: benno fm 106.0 oh,